soxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaluma yeuma lay kessela duma jël musibu mukk diko xepaaw nit kon nak sama ñeegal sax mo ëpp leen nga gis nit ko xamni lamu dig ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yeuma dem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ni wa ya'fu an katheer li ngeen def yima len ci jeggal sax mo lima len ci fay

yow yonent bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way jum ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bune jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit te do jang kat ndax yalla dogal na mënu lo li alquran bi ba xam wutul kasse tu

legi kay yow ma tubul won legi sa tub do taamati jariñ safara rek kon bala boba ñew na nga bay loy wax la ilaha illallah ñene itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootu mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu leen neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah boobu boo ko dee wax su ko déggee ba wax ko baat boobu bu

lutuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yeren ci bi rek gis jëm ci mune yeren ci bi assalamu alaykum ya ahli baytin nubuwah wal risalati wal jah ni ko man lay nuyu ni la ñaanal jam yeen neegu nubuwah bi yeen neegu message bi ak dara ja ji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yeenati bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ni ko jamu ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk israil ndax mo nako mut ngi tuddu israil yeenati bi ne ko ajitani da'iran am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek yalla daf la yonni pour benen bi wala dama ñew pour jéssi sama roof mu ne ko yalla daf ma digal ma ñew jéssi sa roof waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kapel ak yërmande soo ma joxee ndigal ni ma jëla roof ni ma jël ko ci ndigalu yàlla kattna soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidna muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu e ko nag fanbour ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo mu wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi yonente bi ne ko ayna taraktahu foo bàyyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi sama yuad bihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jàll sa roox gi neke boobu malaaka yi xam ne ne sayidna muhammad tey lay génn àdduna mu ngi koy jàll sayidna jibril ca kaw

yalla soko yegge rek mu yegg la waaw soko baye xel mu baye la xel melni kon yentu sallallahu alaihi wasallam tan na tay dem way ci borom motax yentu bi ne ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umru muntaha muneko yow sama mbokk yow adra'il dug na ci yalla ni tanna na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mautu ma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci barami tanki ya diko xëc diko rocc bu maxé bu ci

ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi, dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo.

lorante ba bari nafa ken fallewul sa morom waaw douche bi ñun ñepp ko bok do sa amon tek tegnu douche bi waaw ndax da nga nan ñun ñepp ko bok bu tilime sa yoon dedet wañ wi ñun ñepp ko bok bu tilime sama yoon neeku ci dedet eut bi ñun ñepp ko bok bu tilime sama yoon neeku ci dedet yonent bi neena sayyidul qawmi khadimuhum sangu neena aw nit neena nit ñu gis ñu dajalo neena kay sen sang moy kanango liggey pour nit ñi jariñu kon faberel douce bi pour ñepp mëna jariñu balel eut bi pour ñepp mëna jariñu raxasal ndap yi ci wañ wi pour ñepp mëna jariñu lolé mu ngay yokku sa martaba ci yalla te yeguloko ëlëk yowal xiyam bo taxawé sey dekkendo taxaw yalen di upp grade yalen di upp alal yalen di gëna rafet tabarakallah ay logement ci aljanna yow la yalla di gëna bëgg waaw atta yannabi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah kep ko xamni gëm na yalla gëm bis penc ba neena bu lor sa dekkendo bu lor sa dekkendo kon mbokki julit yi ma ngi denk sama bop di len denk ñu bayyi xel suñu dekkendo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril dan nako denk dekkendo ba mu fokk ne dana xey ne ko dekkendo dana donu moromu dekkendo bokku na ci tedd ngay jikko li ñuy tuddé silatul rahim jokku mbokk waaw ndax ak mbokk yalla ko reddal bopam amul kenn ko xamne da nga ne yalla boole ma ci fami sangam yalla la soppek mu boole la ci waaw bu ko defé nak kon ñoñu la yalla boolel ci mbokk nga len di jokk baxna mag ñi neene nak ñettay jokk mbokk te ñett yoyu duñu sax kawa lamine dana jokk mbokk su ko defé so mënul dem ak sa tank na nga yobanti nuyo wala nga yëkëti téléphone woté so ko defé jokk nga mbokk tenx dana jokk mbokk te defé na ni gannaaw loxo mën na sax kawar waye nak biir loxo mën ta sax kawar modi tenx lañ ci jublu nak modi ne su sa tank mën ta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné na ñaari junni yi de joxal mako diw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenx te modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenx jokk mbokk nak wax ne ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci tedd ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw bu nit solé dalam ñew set ci la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bokku ci makarimul akhlaq waaw lolu tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in

waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama perte na ina waaw comme doomu adama mom perte na mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama perte na ndax kon jaratina doomu adama di jaamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi perte ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp perte nañu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su lekkon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek te considérer ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yem ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jamm assalamu alaykum sen bokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm فالإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la nu meuna wedde yalla moy kati itam jaxal nama naka la nu meune am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena yep lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yengu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah
amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i. Nena yow mi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultanihi wa la 'arafta af'alahu wa sifatahu walakinahu ilahun wahidun la yudaduhu fi mulkihi ahad. Yunitif sallallahu alayhi wa sallam wakhni kullu ma yatasawwaru fil adhan kullu ma yatasawwaru fil adhan fa Allahu subhanahu bi khilafi ay bi khilafi dhalik. Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha mingi don denk dom je diko wakhni ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna kenen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi Allah muni tam su fekkonte ni amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram muni kon da nga gis ay jeexi talu nguram ak pouvoiram muni tam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xole setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaate yalla wala nuñu xalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp lu dul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek lu dul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momako alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mi ndef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar
ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

rek rek yem ci bo ligé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé koku ëpp lay ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azak na ngeen saxal julli tay joxe azak mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ñu denk suñu mbokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare indil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni

yeddu bobu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben

ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dindu buy wone ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wone ni jaksaw gogu mu tuddu day wone ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busairi tuddu na ay barab yu nga xamne bam ko tuddé ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom ngeñ muju jaxaso ak rek mu ne ko amazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne daw na min muqlatin jóge ci nagu bëj lu tax min tadakkuri jiiraanin ngir fàttaliku ay soppi wala ngir fàttaliku ay dëkkandoo bi zi salam yoo xam ne ñu nga ca barab bu ñuy wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ mujj jaxasoog dret fàttaliku ay soppe yu nekk ca zi salam moo tax wala déet ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante màkk ak madina wante taxul waaji tontu ko waaji moom mu ngi continue rek ci naqaram ak joyam mu ne ko am hëbbati rixu min tilqaai kadimatin wa aw madar barqu fi dalmaai min idami mu ne ko am hëbbati rixu wala ngelawul li ëpp min tilqaai kadimatin jógi bawoo ci wàllu kadima wa aw madal barqu wala melax gi xuuy fi dalmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di joy waaji noppi rek waxut ak moom mu ne ko daal xam naa ni ñett yi ñoo la tax di joy benn xububu riixi wala imaadul barqi wala tadakkurul jiira ñett yi daal am na bu tax ngay joy ndax li tax mu ne ko ngelaw li bawoo wàllu kadima moo tax ngay joy wala melax gi xuuy ci lëndëm gi jóge ci wàllu idam moo tax ngay joy ndax ay soppeem dañu nekk ci barab yooyu ba bu ngelaw uppee jóge ci barab yooyu mu fàttaliku ay soppeem bu melax xuuyee jóge ci barab yooyu itam mu fàttaliku soppeem yi nekk foofu mu ne ko xam naa ne daal am na lu tax ngay joy ba sax fa ma li aynayka in qulta tfufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi lu waral sa ñaari bët yi suñ leen waxee ne leen fegu leen bàyyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gën a dotti di joy rek lu tax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continue rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def
daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nek fi mune ah ayahsabu sab an al hubb munkatim ma bayna munsajim min huwa muttari mune ki sop dal da fay fok ne ciofel dal dañ koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawlal hawa budul won ak banex lawlal hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ciofel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko beug kon dal budul won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do vey do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا فاتي على حب ودي اك تشفل غو خامني سوتي كوكو رونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو متي yangi jeex tak jeexay bobu ak saronga yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatti 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نيو صفلو تسك نجاق ريك في تيس تي والو تفيل دم نبسخل تي يو نياري رد رنغن dem na ba saxal ci yow febaru songon ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ya mune ko ciofé la tax budu won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari redu rongoy ci sa ñaari lax mune ko itam budu won ak ciofé do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangé jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songom jeexital ba modiné da fay dem bu jona sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirélé ñaari rëdu rongañ yi ci ganchax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirélé febaru songom bi ci ganchaxu bahar ci jaune bi mu jaune muniko kon dal ciofé la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangune ciofé la tax muy joy muniko naam wa
ci fer rek motax may joy muné ko nax sara rañan tayfu man jeneeru ko xamné ahwa sopna ko fa arqani lolu moma veyelo lolu tax munutuma nelaw lolu tax may fokk muné ko wal hubbu ci fel nak ya atridu lladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni ci fel nexe non la ami itam ay nakhar ki metti muné ko dal ki mu bëgg la tok diko jener mu melni jëm mom la jakar lol lolo tax may joy lolo tax

0: المصطفى
1: وانتي مملني يد غوغو نيكو دون يد دا فا ديم بي جيسني ديكي تشوفيلم دا فا ملني دا فا تيغ وون تي بانيخو باكانم موني دال لي تخ نانغوما ديغلو بن يدل مودي ني فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فان امارتي ورنني كي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما تعظت وارول بنذير الشيب تي وارك تي خوبو بجاو والهرم اك ماكات mom dal be jawam koy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kom danako ku ko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dadi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw wa motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex fur ak bijaw kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex fur ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppi xuppuma wala bok xuppi yam may xupp titeluma magat itam xuppi yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو pour meuna am min al fi'l al jamil ci jeuf yu rafet yo xamne qira dayf danako meuna bernale ak gan go xamne alam ma waccina bi raasi ci sama bop غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني liñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñune te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñune kon gan gu ñak kersa la mune kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekké ñew na ci sama bop muni kon dé katam tu ma neub sirren secret bo xamne sirren wut mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil katami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jeli man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundji la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yam fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatu bu fekenti itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beuglo la mbirti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mune kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mune wax shadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxa na nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la mom xifla wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak mune kat leg leg ñune la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yob ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadami mune wastafrighi nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubawu ci beut bu nga xamne qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadami karange ak reccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana nang wuti itab ak shaytan ndax shaytan li muy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nang wuti ak ñom wa'simhuma nang len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nang len tuumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi fexem xulo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ndike wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci mandom nga bu dan war nit ñi daf dan wax ne ma ngi len di ma ngi denk sama bop di len denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi digle lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di degle lu bax te fatte sen bop kon nit ki budi degle lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jeglu yalla min qawlin ci wax jo xam ne ma ngi koy wax rek bila amalin te jefewu mako man dal laqad nasabtu bihi naslan li dhi'uqmi lolu dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen bi massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolu la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay ci sanguuma dal lolu jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolu ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digel lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jefewumako wa mastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astakhimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala mu salli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat jullewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toñna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppul wul di nafila guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar mune waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di geureum suñu technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligeyam ñuy gëreem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallahu kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan khal wassalamu alaykum wa rahmatullah.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang ci jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang ci jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale بن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نك 70 فوا لولو مودي جليك غودي تلاتة موني بو فكنتيني نك بيتيك بلا مولي بيتيكو تلاتة neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mu ne lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mu ne su jant bi demé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé neena ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak bëcëk ba sudi guddik allarbala guddik allarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk ba la nak mu ne na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolou itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dam ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikar turwit bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sude beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joggé ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne ne ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugo aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak jurom ñaarelu raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na ni tam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke munu loko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñune jeule nen ci manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamé ñune yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yamal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekke danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenen te bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yenenti bi naka lañu julli ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ca jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëgu aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ba nga ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangurey boros ak djizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih lolou itam lu am solo budé nak julli bisu samedi ñu né juroom ben rakka la mu né ndax jëlé nén ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu né rakka gu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jang ci juroom ben rakka yoy nga jang ci fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu né itam budé julli bëcëk ba ben bëgg nañ nga jang ci neena budé julli bëcëk ba ñenti rakka la mu ne lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu ne rakka bu nekk yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci jullik beccëg ga neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi sama bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ñe suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhan rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر nga wax ko fukki yon neena bo noppé nak ci julli gi nga djéggulu sa borom lu tollok djunni yon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci bëccëg ga nga koy def gennaw ba nga julli jé korité ba ñew ñenti rakka lay nekk rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layl iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullije ba delu sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shamsu wadduhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku abdullahi cioub waye nak ñun

0: waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ca ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbar bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaanal bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñaané yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tudduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamné dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla deggu ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mën ti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la wa ko amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaan ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yaronte bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ca ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jaan niw so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangou ko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na la ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo den nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram momitam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni man nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonenti bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

geej neena te lolou mom modi walu lamine bi fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal reuy ba amul barab ci xolam fexe ba ragal kañaan fexe ba ragal mbagneel yi yep mu fexe ba opérer ko ci xolam genné ko neena su boba nak ñu mëna am yaakar ci ni ki dana mëna jëflanté ak boromam lu mu def boromam nanguko motax nit ki su gor gor lo ci bopam ba setal lamniñam ci ayib yu ñaaw yi setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi su boba nak su taxawé pour ñaan boromam lu mu ñaan yalla yalla dana ko nangu bari na ko tok di ñaan yalla di ñaan rek te yalla nangul ñaan gi lutax nax la tax yalla nangul ñaan gi mu nga bof ci biir xolam kon nak na fexé bu dindi jangoro bobu pour mëna jubo borom ñu né nak yalla ci bopam wax na né képp ko xamanteni nak selal nga sa xol selal sa yéene sax ci def lu baax su boba nak soma ñaané dana ko dana la may motax nak ñu né kon suratu yasin limuy bari bari ay ngeenel dafa melni ki jeriño ngeenel moy ki nga xamanteni ay bi muccu na ci fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yénati bi né kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu né képp ko yénati bi wax na né képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek néna so dé shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmé borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay ran def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakul maut mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yaang koy naan nak ci sa kaw lal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto ajeewo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin am na ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yenen tin wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang
neena yàlla dana xëy rek bis ñu tijji ko. neena képp koo xamante ni da ngaa nekk ci tukki tuumranke di ko jàng, neena dana am ku la dimbali ba doo sonn. neena képp koo xamante ni sax am nga lu réer, neena boo jàngee suratu Yaasin yàlla mën na ko feeñal. neena ku ko jàng itam ci néew, neena danañ woyofal mbugalam bu fekkonte ni dañ koy mbugal. neena képp koo xamante ni itam neena jàngal nga ko ku feebar, yàlla mën na caa def ak wér ca feebar ba. kon suratu Yaasin saar bu am solo la. ñu ne ku dugg, yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nee na ku dugg ci biiri sëb, nee na nga jàng fa suratu Yaasin, nee na ñañ fa doon mbugal danañ woyofal seen mbugal. waaw, nee na yow mi ko doon jàng itam nee leen fa suul yépp, nee na lim ba nu mën ci toll yàlla dana la ko fay ay rafet rafet. moo tax nag yonente bi wax na ci xadis ne Yaasin daal loo ko jàngee rek, loo ca yéene rek, nee na yàlla fay la ko ci. ci la ñun ci Aboubacar ibn Siddiq, mu jëli ci Abdoulaye ibn Abbas. waaw, jëli ci Aboubacar ibn Siddiq, dégg nga, jëli ci Abbas mi nga xamante ni moo doon bàyyi tax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci ñoom. ñu ne soo dee jàng suratu Yaasin ba àgg ca iz jaaha al mursaloon, nee na foofu boo fa dugalee sa aajo ñaan yàlla dana ko nangu. ñu ne jëli leen ci Hassan, jëli leen ci Hassan mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ni képp koo xamante ni jàng na suratu Yaasin ak Xaamim bi nga xamante ni moo di suratu Duxaan, nee na nga jàng ko ci guddi, nee na nga boole leen ñaari saar yi jàng leen nag ci ngëm yàlla ak sellal, nee na la jiitu woon ci sa bàkkaar yàlla dana la ko jëkkal. ñu ni jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne man de maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni terale na ma terale itam sama xeet ci suratu Yaasin ak ayatul kursi ak qul huwa allahu ahad. kon ñetti saar yu am solo ngoog, mu di Yaasin ak ayatul kursi ak qul huwa allahu ahad, ñetti saar lanu yu am solo. yonente bi de sant na boroomam, nee na ndax yàlla moo ko terale ayatul kursi, terale itam xeetam ayatul kursi, terale leen Yaasin ak l'ikhlas mu di qul huwa allahu ahad. ñu ni jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ni man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awali raka'a yaasin wa fi althaniya tabaraka alladhi biyadihi almulk wa'utiya bikulli harfin nuran yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu biyaminih wa tuktabu lahu bara'atun min annar. ñu ne jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne képp koo xamante ni nee na julli nga ci guddi àjjuma ñaari rakka, nee na première rakka nga jàng ca Yaasin, deuxième rakka nga jàng ca tabaraka alladhi bi yadihi almulk, maanaam première rakka da ngay jàng fatiha ak Yaasin, deuxième rakka nga jàng fatiha ak tabaraka alladhi bi yadihi almulk. nee na ku ko def nee na xaraf bu nekk ci ñaari saar yooyu, te moo di suratu Yaasin ak suratu tabaraka suratu mulk, nee na xaraf bu ci nekk yàlla dana ko def mujj lumière, nekk leer gu leer ba fees ëllëg yowmal xiyaam, ba ñëpp ñàkkee leer, nga xam ne ñëpp leer la ñu bëgg, fi ñëpp bëggee leer. nee na ëllëg yàlla dana jël Yaasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi, xaraf bu ci nekk maanaam lettre bu ci nekk dana ko def leer, leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon. nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxe nee na téere yi, nee na bu boobaa daneen la jox téere yow ci sa loxo nday joor, ci sa loxo droite leen lay joxe sa téere, te loolu màndarga la buy wane ne yow mii nitu àjjana nga. mu ne itam loolu dana tax sax boo ko dee faral di def naafila boobu, nee na danga tax nag nga mucc ci safara, nee na te itam yàlla mën na la may nga am daraja yi ram mu 70 personnes ci sa waa kër, da nga mën a ram mu lu tolloo juróom-ñaar fukki nit ci sa kër. kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal
manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin da len ko jang ci liñ di bu la nexe man nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la man ñu ko jang itam ñaar fuk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fuk ak ben ñu ni jël len ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma qala muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dukmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule muni itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ca zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar wi ba bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekkenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kepp ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ñu ko organiser comme ni ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois et zalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois salamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum nga bamtu ko 4 fois ñu ne ku ko jang ci tartib bi neena aju bu ci jublu yalla dana ko fajj ci katunu yalla ak mbaxam mu melni yasin amna sax ño xamanteni dinañ ci defar danay tax itam xel neex manam man nañ ci defar ki ndax wax nañ ni ku ko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko juroom ñaari yoon nan ko juroom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e ku ko gën dak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekkenteni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi meew ma muy namp neena meew ma day bax ci xale bi ndax loolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu yi ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu sen mbokk sen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi.

aliko nak ku jim ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen am lu nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete ndaw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimat alhaq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar neen ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su kontane wax deug mom dal mere nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko muniko yabani yeen samay doom ma ngi len di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew motax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndel rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dem bu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dem bu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu ne bu xife da fay retan bu nekk lu tax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek lepp mu suur su suure joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal suurna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jenk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratuit mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekkul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamonoy ciawarte ak jamonoy tayel su ngeen saware liggey len su ngeen tayele jëm len liggey mune ndax al kalbu at-ta'if khairun min al-asad ar-rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fof ngay ndegu tayel ngay diko xamne fu mu bof jogof kon nak nangi sukkandiku ci sen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi nangi nitam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: wo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yi du meuna nek yi bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay naf ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare na ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné kul tam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wu bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top pour sen barneex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nit yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek lumu metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mbugalu safara ben mbugal itam tolowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yeb mu mën ko mën motaxum ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nit yalla yoy ñom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu al-akhirah neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nar hafiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ni koy dor yu metti lol ben goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor le yene sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousso bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defenaani nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu al-akhirah mugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mugalum safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topoto kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi keneen motax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne boccina jasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasalna mbokam taxu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeelena na yow sax sa sutura way dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam ni ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci saydo mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku beuri kaf nena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa so beuri mborontu bu mu upp rek nena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam nena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax lañu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon lañu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci lamuy def lolou lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko wayefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko wayefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam su di wut and yow bu ngeen di wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la teddul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben banek boku fukel juroom ñent ye modi noppi boku fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité muñu itam amul benn taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp muni itam amul ben ramu bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nima diw ramu dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexe ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma muni itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab muni itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallah mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andi lool mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu taggatu ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gëreem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي دنا بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شو احمد تجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي سي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokki dañu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكتبنا لا تخضعن bul torox lul mukk li makhluqin ñel benn mi def bu ko toroxul ala tama'in ngir xemmeen poche bu benn mi def tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam lu ko benn mi def jaral. Loolu la waykat bi wax. Ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini, nee na ndax suufal sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poosam ak dërëmam, nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine. Nit ki su xasine julit la su dee torox lu di wàcce boppam na yàlla tax, waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut. Mu ne itam wastabiqillaha, na nga sàkku wërsëg ci yàlla, mimma fi xadainihi, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi. Yàlla magasin yi bari na, ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard, yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf. Te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale, ndax mooy xëy donn way dajale ñëpp. Yàlla moom nga xam ne moo donn Firaun ci misaal ak ci waxin, moo donn Namrous, donn Qaruna ak alalam ju bari jë. Yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara. Soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom, waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp. Mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo. Dina ko jaarale nag ci nit ñi, waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko. Toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom, taxul nga am ci moom dara. Diin am fayda ci sa bopp, am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn, taxul nga ñàkk wërsëg. Kon ñàkk fayda joxewul wërsëg. Tabaarkàlla, am dignité ak fayda itam xañewul wërsëg. Moo tax mu ne ku fa inna dalika, ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni, mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun. Maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun, ndax kaaf la ak nuun. Baat bi yàlla di amee la lu ne, ñaari baat la, mu di kaaf ak nuun. Moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun. Yàlla su namee amal dara daf naan ko kun. Kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay daal di nekk. Ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla, doye dil ci wàllu ci yàlla, na yàlla xam sag doye di, na yàlla xam sag toroxlu, nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku, ndax yàlla moom moom lépp, moom moom asamaan, moom suuf, moom li nekk ci diggante bi yépp. Ñi moom yëpp moo leen boole moom ak seeni alal. Kon nag bu dee wut wutal ci yàlla, te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun, ndax bu ne kun rek loola nekk. Mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqillaha mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayn al kaafi wan nuuni. Mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur boy gis muhammadu na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur xale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow ngay feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabarakallah kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag moom a yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblessam bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemmeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemmeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi addunaa leen gënal yàlla jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musibu bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terela la jëna terela la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-dini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bi tanbiqi diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mune teyitem aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin athara allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla binul ko lepp mu joxe adunaam li mo amon ci aduna yepp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fukk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk neena koku rek moy aji te xey motax

motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al rizq ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërseugu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax di téré julit ñi wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé woon al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yalla bi wa manil mawta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tu len len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moy tu len borom alal yu kacior yi lolu yenen ci bi moko dan wax motax téré na lolu waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenen ci bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng bi jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena ne kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texe ëllëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gën a mën a sant ñëpp mu ne wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sàmm fexel ba bul fen fexel ba bul njaalo fexel ba bul jub fexel ba bul sàcc fexel ba bul nekk rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa boroom am worm ci say dëkkandoo am worm ci jaam yi la yàlla boole neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi

aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ño gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor benn seede mom

0: ngi doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari cede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax benn cede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat cede comme ni benn goor maté cede waye nak xelam mu manke lolo tax yalla wax ne seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka fatte ka ci dess man ko fatali ñu ne li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diiné wañéku lele itam motax seen xel wañéku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: nat yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu yi ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoo ñoo yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni munu laa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rek mu ko yeyoo kon nag natt la ci jigéen ñi góor ñi yirif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëye metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rek moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tàbbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnen ko jigen ñu jox ko goor ñi dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak su fekkenti ni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ñi amul benn jigen bu mësa nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeenteek yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek ba mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jangenen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci suufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal baye wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak baye wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne
0: inna kaydakunna azim yen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw
1: kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexe yépp wax nañ ne pexem jigen moko pour doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne inna kayda ash-shaytani kana da'ifa pexem sheytaane pexe mu doye di la waye nak sheytaane bala pexe mu deugër foko mu jaarale ko ci jigen motax yenen ci bi wax ne jigen ñi de ñoy buumu sheytaane ñoo di habailu sheytaan ñu ne motax so bëggee defar réew wala nga bëgg defar pinc neena defaral jigen ba noppi so bëggee yaq pinc ñu ne yaqal jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparer neena lu ci génné baax waye boko saggane lu ci génné bon kon mo melni dal bala société be bax fokk ñu defar jigen ni def ci ñom jikko yu tedd def ci ñom itam habitude yu tedd su ko defé suñu baxé lepp lu joggé ci ñom dana bax penc bi dana bax waye yaqku yaqku gi am ci aduna bi modi dañu saggane jigen ni kenn jangalatu len waaw jigen ni kenn jangatu len jangalatu len yaratu len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yoonte bi neena bayyi wu ma ci